apakari pintai tayo ay kikunaka. Nyo pakalya ikipi, Senyor, tari kukuiku. Kay punchay semana puchuka.

akong taytay. Kang may ayloy chow pipi kasyangki. Kang may kay ayluang senyor kausangki sa papunchay hina tutarak punchayra. Tukuy chay mantang hanya ay sulpay nispa ni kuiki taytayay. Manakawang ka imay na niyang kausayiko kayo mang may pinyang kay kumang itiapas siya ay pasong kong pinyapas na ikuy kumang. Pero muna kuiniki kuya kuinikin kay kama kausay bidayokta hapikuang kuay kikunata. Nyo katapas na italyay kang may wanyo ipatamanta kespiwar kangki. Senyor kanikay takoy kwar kangki. Kami Senyor Diyos niyo kawang kasir kangki. May pikasir dipas, hospital dipas, klinik.